0: Itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation, ang Office of the Vice President, pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
1: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
2: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
3: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na pwersang inaresto ni Police Corporal Simeon Di Maalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umano siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito ay sinuko na niya ang kanyang service firearm.
4: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Discaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos siyam na buwang napiit sa pasilidad ng Senado si Discaya matapos si cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flood control scandal. Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolo sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan.
5: With the criminal case number 3573.
4: Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
6: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
7: Si Sir Curly naman, kasi hindi naman ni-handcuff, cooperative naman niya. Willing siyang harapin lahat. Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na naputol. Saka damage na.
4: Samantala, dalawa pa sa kapwa akusado ni Discaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vicre Mulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
8: I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadil na mga big time na congressman at big time na senator na poprotekta sila. They are here, nandito sila sa regular, lalagay sila sa regular na selda.
4: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flood control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Discaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang dalawang suspect na dati ring taga-DPWH.
8: Itong flood control mess is for cases ay moving forward. Nakikita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas marami pa kaming mauhuli.
4: Ayon sa kampo ni Discaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
9: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun lang naman yung purpose ng petition for bail, kahit na non-bailable yung kaisang kaso.
4: Samantala, handa umanong isiwalat ni Girong Discaya ang nasa 150 individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon. Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30 hanggang 50 ang laman ng isang selda. Bagamat high profile detainee si Mr. Discaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihalo siya sa mga regular na preso.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: May bagong barkong pantigma ang Philippine Navy. Ito ay ang BRP Raja Lacandula, na isang offshore patrol vessel at nakatakdang maglayag sa West Philippine Sea. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commissioning ng barko kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ayon kay Marcos, patuloy ang pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Dinisenyo at binuo ang BRP